0: Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5 Radio Laura.
1: Filipinas against corruption and impunity.
2: This is Ternitz. Nandito kami sa Zurich sa ano, Women's Day. Nag-strike kami dito para hit bugos ng Switzerland at mga Pilipino. Ako, nakahanda. Palaban ako. Taga-summer ini. Kami, nandito kami, palaban kami sa Justice for the Victims of Women's Feminicide and Human Trafficking. Tapos, ako balita, maihan ako dito. Bisaya pa. Maihan ako dito sa Switzerland. Pero may problema hit mga kababaihan o daya asawa gimpapatay at siya hinikairangan namon magtambulig haira hit kaupayan na masolve ining ang problema di diha Switzerland or ha Pilipinas. Yan na yaadi kami, damo kami di diha pero tahimik ani kami. Yan na, kay ihahanda namon amon mga salita, mga yung ano namin panhunahuna. Kaya asya ini nagsasakripisyo kami. Bisa na kami mga thunders, yaadi kami, nakabakdaw hinduha nga paa. Salamat sa Diyos.
0: Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5 Radio Laura.

0: kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5 Radio Laura.
1: Ein Botschaft von unseren philippinischen Schwestern. Euer Kampf ist unser Kampf. Ihr seid nicht alleine. Diese Unterdrückungsmechanismen funktionieren im ganzen Land. Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus zusammen. Aber wir auch zusammenkommen und auch solidarisch miteinander Kämpfe verbinden, sind wir noch stärker. Hopp und freie Leben für alle Frauen in Philippinen und auch in ganzer Welt.
2: Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Lina Hermet, Manalo Hermet, isang Pilipinang palaban. Eto ngayon tayo dito nagtitipon sa alaala ng women's strike. Nung matagal na panahon, ako ay isa sa mga nag-strike noong June 14 na yon, yung kauna-unahang strike. At pinaglalaban ko ang mga karapatan ng mga kababaihan. At di lang ng mga Pilipina, kundi lahat ng mga kababaihan sa buong mundo at dito sa Switzerland. Halina kayo at sumama sa ating pinapaglaban na karapatan ng mga babae. Equality amongst women. Mabuhay ang mga Pilipina. Mabuhay ang Pilipinas.
0: Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5 Radio Laura.

Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Laura.